Iyo, hoa ki pa makainga. Aku tai tani rei e beki mou tolu ke tau pokalama ma ke he koi hawani. Pea, mo spea, ba zon, aua. Iyo, te tau talatala noa i a honi. Ki he tau ngahi leta mea lere koia ki ho sare te misine. Ai aku mama ateni e tau leta whakafonu. Pea ku iloa koia koe lining belt. Koe koko e kukai whema uha o leta whakafonu o tatau ai be. Pea koe haa e whai ngā mō tolo. Pea koe haa e whai ngā saisi. Pea koe haa e whai ngā leta whakafonu. Onu ko sarete misini, oku mau kotoa ia, pea mihe spare bar zone. Pea foki ki e tau fan belt, mau atu bemo ia, koe timing belt, koe reta taimi, mau atu bemo reta taimi, kai pea foki ki e tau timing chain. E, manatu iwaia ngahi reta whakafonu ia, oku reta, pa wai ngahi reta whakafonu ia, oku seini ia, aku loko ke timing chain, e, reta taimi, wai tau ngahi reta taimi, e tau tolu oku seini, koe ni mau atu bemo ia, pea mihe spare bar zone. Iyo manatu I koe sei ni just depend on the vehicle. Koe niko mautuku e te he taimini. Ma ufuke ni pia mo e tau ngahi koloa ke he koe kuke fie mau. Remember we have our lining belt, pako reta whakafonu, fan belt, timing belt, pia pefo ke ki he timing change. Ma ufuke ni pia mo e tau ngahi koloa ke he koe ni ke toni mo Filipa miai. I a lot of freklo goia. Spare band zone I he hawani. Mana to tai pe ko ngahi fie mau eni I ho fie mau ko ke hau ko ia o kumi ato ha foi konga I ho sare te misi ni pe ko konga ho misi ni pe ko konga I ho sino ho mea lere o fie mau ke hau pe mo ngahi fie mau ko ni pe ko ngahi requirements o ngahi information au fie mau ai engine number o wai fika ho mea lere o fie mau ke hau pe mo ia o kwai pe mo e model number au kwai pe mo e motolo ho mea lere fie mau ke hau mo ia kai pe foki ki he ta ko ia ho melere pe ko e vehicle ia pe mo vehicle name mo hingoa ho melere ai ko ngahi me ala la hiene fa I ka pau ko ke hau ko ke fe ma u ha fa fon ho melere fe ma u ai starta ho melere ko ngahi me ai ni te ke hau pe mo ia ngahi kon kon ala la hi fa ko ni ke kumi aki ai ko ngahi melere me fe ko pe me spare bar zone.

家已经在有个妈我的 before candy, but my dog fix man tools, eo, a dung, I'm buhan be an away. Not all go young now, for now, my give it a lot on a farm, forget the mechanic tools, pego, buhan be an away, go ya, kihiko engineer, mau ma ugotoa, fratau set yet to hit a mini, may fegoa, but me spare band on, gabe foki get out, cambenda tools, pego, go to funga, eh? Not all go ya, go cabenda, eo, go to funga, going to ma or to be moe, tafaki go, mong. Puha me ang awe maten ba mo panel tools io pe kok nau tolu ko ia kau penolo pe kok kau fakasan sani ma ko toa pe mo mo ngai puha me ang awe ia lot of freklo ko ia asp banjon bre pe foki ki tau electrical tools pe ko tau ngai nau nau faka uhila me ang awe ngai faka uhila nau tolu ko ia nau oxi halanga fane banau ana tole ba kau ngau uhila foto ga plaki fisi mama waya me hafoa ma ko toa ka pe foki etau water blaster machine fana mai matau fe mau gitu machine fana mai ke lo ngai fu machine fana mai lalah ya bito malo ya bito ko ni mau mau tu ba matau machine fana mai pe ka ke ngata ai mau de foki hendi pe mo water pump pe ko machine pa mu vai e ai fe tu ko ko lere si si ai mai be ko vai vai ai lere ko ai mai ko ni ko ho tu i be ka machine fana mai o ko hange ha o ha vai a water e go to mau tu ko de water pump pe mi he spare band on ai mau mau de e fixman tool, mechanic tools, carpenter tools, panel tools, electrical tools, water blaster, pembo water pump. Kotoa ya mifegwa, and be his spare bar zone.

0: I o kate oange pe whainga marie ki he ongo princesi, ke nga vahe vahe mai, nga shea mai, ke ni ikon kone ke ke iahanga hi mena nga ako mi he nana kai ke nau kau me koe ke polo kalama koe ni.
1: Malo pito. Io nau lava le leo vahe vahe nga hi ilofo o koe nga kumau me polo kalama koe ni thirupe e ku social media platform. Aia, so he ngahi kemi that I went through he Talitha Project behefo ki he ki polo kalama koe nga kau ki ai. I posted ai ngahi pictures ke that I me a koe ni pe au eke mai ai ngahi friends pe au eke mai pe koe hapolo kalama koe nga kau ki ai. I he taim koe nga o eke maha taha pe nga fia ilo mai ke me a koe ni ko fia fia lahe au pito he ku lava ke u tala noa confidently pa mo openly talk with them ki he menstrual cycle pa mo polo kalama koe ni mo le lei tala noa pe ke nga ilo fo o koe nga u ai a koe ki kua kota pe nga wako te u lava te vahe vahe nge ka ki nga u tolu.
2: Mana pite mau whenua marie. Ko e nau ku vahe vahe ai ngahi ilo na ku mau hiri ai programa na e whahoko.

Ko lau, ko e katoanga be mono tutuku. Hamea nai hoko, ki he toinga no whanga where ni, ko e funga kanita JJ video, te ke mao be miai e tari. Ok mau tuka tueni moha ki fo i whaiwa maari e taha, ki e tamasi i moha ki ofifine. Ko e tamai ko e ni, ok si isilou e ne whakau kau, ho whanga e whakatapu. Ok manako mao pe, ke alo avene ki tahine ki hako, mo ewa ki ai. Pea ok i kaipe, ke si i maa ia e han ofifine, ko e ni. Ko e ofatu i he ene ki i tangata eiki. Nei ai ha mea nai hoko, pea tukua ki i ki he tamai ko ini, o ne iku ngawe pōpulai, a singa ai, o ki kaibē ke whai ha whetaulaki ia, i he taimi o kwe hui ai ha mea ki te ia, pea ko e whaka ofata hai, ko e ne fie, i kai fie ma wahe mea no ki ofifine. Io ko e whai wa maarie au pito rewa ini, ko e whi hui rewa. Nei to iai nai hata, ke ne si toko ni i he tamai ko ini, me he keisi tukua ki ia ki ai. Pena e toi si o ki ono ki ofifine. Na e ata pe mehe pōpula pe ikai. Koe kānita, teke mao pe mea e atari, a mehe JJ Video.

Bawal mo niyo na sa mga mihipi yung manumataw ngo pia mo ay awa nga alwa yan ikaw mga programa o ay pia fini. Tao tayo mig to ay miniti Tao tayo miniti e tahataha ki he hongpulu pia mo ay pia manak mo kwa wangi kukikei. Inengo pia ko ku mahino ku hangi ku mamalo hima ya matangi. Kagwai be tui me whatawanga ku relei be mea kotoa be ngai api kotoa be o tangani. Mo ngā hi matiu teo aro ai matangi ke toi maaloha yanga be e tō taku taku e toki holo apung pongi e whiawhi ko ia wai be teo teo. Ki ai I he tapa kotoa be o tangani e whapini. Whamanatoi be poki mo tolu weo whi mao ho mo fua I moa. Rotonga whatawa te fua I moa he be api kona I takao nove I he halavuna. Hanga tu ki he kwafutau whahau, turei fwoi moa koni pangape wataha ki he turei, awhia tuai, a pongpongi whatau hao fwoi moa, koi ngā koe te waki koe ngā hi, mea kai koe ke konferenisi, sas wisi nana tawatai nga tonga ka mapo ke sasi AOG, mutoro koe whema a mō fwoi moa whatau rewa. O walpoi nana whema, fasikani wate māu lui ke pehe fwoki ka viri. Masi me mo tanga ka whawhiringa ke me Patsy Tires I he halapai pāsi e ni ki he Wolf Gonzalate whare wae ko ia kuai wae ke ke wae I ki wau ke wae lalahi ka watape me he sai stahatolu maa maa o bito ai wae ko ni wae fo oum wae wae skenhen a whia toi a maa fui wae ka kawhasi ko ni wat maa mo tolu ka whawhiringa ko ia I he pepini pe kuai pe tui mea manaki mo maa E fa finire ye, a fa finire, oye, oye.

0: What a beautiful song. Ka mai tau pōkama breakfast show. Ko ia ia bongbongi ni. Pe mai tau whangi whaske ke kou ka mai. O whabeuk toko ni a tia ka mōtoro kotoa. Pe mo Joy Coast Small Industry. Pe mai House of Tonga Lipe.
1: Ei o famana ta te be be me chei ko na dol ko yo na me ma ki wiri te loto no kana fa i he pom pokine ko famana to loto ma fana ei o be mo e da nga hi sa te ma ke ko yo pom pokine me he chei ko e ta ko a ok ma nga anki ko yo ge no mo pi mo pa fu ko ya e ta la ma ka me ka be ti fu fu o ku ne ta ma te i mo ni mo ni be bacteria pe ku nam le le au pito te ke ma u heri ta ni ma o heri ta wanoa mo la hita ko ke fi ma o ei o mana to i ki ha no tau ia ke mo ngai api no fo anga ngai api nga we ko ngai pisinisi ko ngai fare lotu ko ngai holo joy go house of tonga me be vok smoin desi imo fanga

0: What a beautiful song going out to everybody out there. Nikina Matonga, ka mai ta boka, my breakfast show. Goya ihe bumbong ni, wan mai ta u promotion. Goya be moe joy ko uripe.
1: Famanata dai be, be mihe joy ko. House of Tonga, ka bevo kusumo inje sinja in bangfanga. Gnao tol goya gnao mwe mai. Manato ui, ona ngalo. Eta fangaki goya, ke eta unga hi wala ngawe. Kuo faka kakato ho monga hi fimao. Iyo nga tek nao tolo, kunao fimao goya eta wala ngawe. Hange ko ni, fimao haki flan fo o. Te unga ngawe fo o ho ka ngawe. Oku mao kotoa ia, ihe joy ko. House of Tonga, ka bevo kusumo inje sinja in bangfanga. Bevo ki ke talo sese ngawe. Alo uke ngai talo sese tiki, ta se lo loa. Talo sese koe. Oku matolo feunga mo mafana feunga ke kaunga awe ma gotoa me choi go House of Tonga ma be foki small di center e mafanga
0: atoni ke tonga gotoa ka mai tau poka ma breakfast show go ya e bombongi of a bek to kone te fangi faske ke kon ga moto gotoa some back to back music atu ke tonga gotoa